0: ngiyabonga bese ngayo ngaye egumbini lakho lokubonga uthi inkosi ngiyabonga njengoko konke ongenzele kona inkosi ngiyabonga kwakufanele ukuthi ngabe mina ngitholakala estradini kwakufanele ukuthi ngabe uNkulunkulu mina nginalo ishikhaya kwakufanele ngabe uNkulunkulu ene anginayo ishindawo langi kwa ngijabula khona kodwa ngenxa yomusa wakho ekuseni sivuka nokubonga uNkulunkulu wethu sithi ubani njengawe sithi ubani ongalinganiswa nawe sithi uNkulunkulu wethu ongcwele impela uNkulunkulu womusa wonke impela uNkulunkulu wengcebo yonke ekuseni sibongisha ingcebo abanengcebo uNkulunkulu abaphile yona egameni lika Jesu Christ wase Nazaretha isho umbongi nangempahla yakho konke nje uNkulunkulu akwenzile empilweni yakho awukuvukeni ukumbonga nje lisaqala usuku omama besazoya emkhulekweni bekhuleka nje ake simbonge uNkulunkulu ake simbonge uNkulunkulu egameni lika Jesu Christ wase Nazaretha amen.
1: Amen, amen, amen, amen. Sabakhuluke kumama Thizulu. Besicaphuneleke lapha encwadini yamahubo 103 Mbonge uJehova mphefumulo wami. Ayikho into enhle njengokumbonga uNkulunkulu. Ubonge nje family yakho. Ubonge abantwana uNkulunkulu akubusisile ngabo. Ubonge umsebenzi uNkulunkulu akubusisile ngawo. Ungathi ngobulo yomsebenzi bese uthi no ingoba mina ngifundile ingakho nginalo umsebenzi ingoba mina ngihlakaniphile ingakho nginalo umsebenzi kodwa konke onakho azuthi ke kuvela kuNkulunkulu kungumusa kaNkulunkulu uthi akunikeze lokho onakho ungafunike izinto ezingaphezulu kwalokho uNkulunkulu akubusisile ngazo ngoba kungenzeka uzugcine usuwenza okuphambene nentando kaNkulunkulu ngenxa yokuba ofisi kuba waneliswe ilokhu uNkulunkulu akubusisile ngakho. Isibusiso sanele iloyo ocelayo kuNkulunkulu ambusise ngangangokumbusisa kwakhe noma uyakupha ngangangamandla akho nangangomkhuleko wakho. Ke kube kuhle sithi masicelile kuNkulunkulu bese sibuya ke futhi sesizobonga. Incwadi ke ayifundayo umama uzolisho kanjalo uthi ke masimbonge uJehova ngoba konke sicelayo egameni lakhe njengoba asithembiswa ukuthi bonke abakhuleka becela egameni lami ngiyakubenzela abacela utho egameni lakhe siyocela kwamanye amagama ngoba amanye amagama awasizi ngalutho awasibuseli ngalutho kodwa lilodwa igama sithi masicela kulo bese izinto ziyenzeka phela uma sicela siqaphela ukuthi ke asiceli kabi kodwa sicela kahle kuze uNkulunkulu bese yizwa ethi mkhuleko kodwa masicela kabi asiyophendulwa ngoba uNkulunkulu akafisi namunye oyisidalwa sakhe enzeke okubi kodwa ngenxa ukuthi siphila nabantu emhlabeni nathi singabantu siyakwenza ukuphambene nentando kaNkulunkulu zithi izinto masezenzeka bese simflathela uNkulunkulu ngengqondo zethu nangokucabanga kwethu simkhohle ukambeni uNkulunkulu khona nalapho esibusisa khona sigcina sesimkhohle mangabe isibusiso esekunikezile sonse nasi esibusiso ngikunikile ugcina ukukhohle ukambe lesibusiso nginaso nginaso ngenxa yokuthi ngisicelile kuNkulunkulu usugcina lesibusiso ususenza esakho ingakho uNkulunkulu athumela indodana yakhe kuba ize emhlabeni nguJesu Christ ukuze izoba umuntu ebantwini kuze abantu bekholwe ukuthi ke uNkulunkulu wahlala phakathi komzimba womuntu wakhetha ukuhlala phakathi komzimba womuntu ngoba efisa ukufezekisa intando yakhe efisa ukuthi agcine intando yakhe ebantwini abantu babemkhonza uNkulunkulu benza zonke imiso zikaNkulunkulu kuyikona ukuthi ke uma ngabe bedlula phezulu komhlaba babengafinyeleli embusweni kaNkulunkulu ingakho uNkulunkulu athumela indodana yakhe yaba ukufa nokuvuka kwabafileyo kuze kugcwaliseke umbhalo ngakho ke balaleli bomsazi uMgundlo FM lokhu onakho mbonge ngempela nje uNkulunkulu ngakho ungafuni ukuthi wenze okungalekwa lokho ngoba manje okungalekwa lokho uzowenza okuphambene nalokho uNkulunkulu akubusile ngakho ngoba uzofisa izinto zabanye abantu awazi labantu nje babenazo lezi zinto bazithole kanjani mhlambe bazitholile nje abalala ebusuku abaphumulu ebusuku kulomzuzu wena ufuna lezo zinto ezikanjalo aneliswa ilokho nakho ukuze ube nokuphumula ube nokthula emphefumulweni wakho ungafisi okwabanye abantu nencwadi engcwele yasho ithi ungefisi impahla yamakhelwane wakho ungakufisi okomngani wakho ngisho kanjalo namhlanje ekuseni isikhathi sithi imizuzu yishumi nanhlanu lishayileke lesibili ihora ohlela uhlelo nokholeni kwamadlala kuwena umsazi wakho hamba phambili mgungu of FM na Sound of Choice of KZN Capital

0: Umgodi osebenza bona?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila unjani?
1: Ngiyaphila ngani yami? Hayi, ngiyazibopha
0: Ngiyaphila.
1: ngiyadama ngomntanami. Umama ufunele kuncwadi emnyango ukuthi impongoso zakhe zifunele yami.
0: Yes.
1: Ukuthi ungakhohlwa abadala emsebenzi yakhe yomusa.
0: Kunjani?
1: Akwenzela wona. Nami ngithe khona incwadi yamahubo lapha.
0: Yebo mama.
1: Incwadi yamahubo ithi bongani uJehova ngokuba muhle nomusa wakhe umile phakathi. 107.
0: Yes.
1: Siyabonga mntana.
0: Siyabonga kakhulu uma mbathanathi lo.
1: Inkwankele mntana.
0: Siyabonga kakhulu uphile ma wam.
1: Ngiyabonga mntana. Ngithi bongani Jehova ngokuba muhle. Nomusa wakhe nje umphakade.
0: Ngingazikhathi zonke.
1: Ngizikhathi zonke mntana ngiyabonga. Ngiyabonga lezi ncwadi abayizibalile. Ngiyikhalile ngiyalele.
0: Yebo.
1: Amen mntana.
0: Amen. Ya sabakho ke mama mpathanathi ngiyabonga khona ukumuzwa nje emoyeni ngezwe ilomo zisho sithi hey sambona mama mpathanathi awu samfica engayona ngelendlela esasicabanga ukuthi uyiyona uNkulunkulu yasebenza ke emfihlalweni bathandaza abalaleli bakhulakelana abalaleli kuhle lokho sakuthanda kakhulu nokuhambelana nje nabalaleli balomsakazo ukukhombisa ukuthi ke lomsakazo uzokhanda ubunye phakathi komphakathi wase Maritzburg namaphethelo siyabonga khulu mama mpathanathi uphile uphile uphile mawami alufu ugcobo.

0: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula. Ngijabula mbamba, ngijabula mbamba. Ngiyeva phela mina kwethu nabhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kwethu mina kwathiwa mina mswati mbamba. Mina kwethu njengabantu bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hawu, hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kwethu. Njengabantu bakwabito emsakatweni.
1: Ongrudovo 107.6 FM.

sengivusa ke Nkosi yami ngo 4 o'clock nje nivusa balaleli kuyohle bese nivukile bese ngivula nencingo ningene nivuse nebenye kuyohle bese nivukile kahle nonke seniphelele siya uthandazalapho sibonga ukulala nokuvuka nokubona

tuma mlalele zatuma nganaka baba kwazokumnandi ukajika kwanjalo ngiyakutshela mina siyongena siyongena manje kulale ihora lesine mntana omuntu uyangizwa yini siyongena-ke manje kulale ihora lesine la siyovusa khona abantu hoho kuyozwakala

ngibona ke kuwena mlaleli kuwena ngane ka baba wena osuvukile hayi akuzwakale cela kuzwakale ke manje wena osuvukile awungene kulomoya sibavuse nalapha abanye ngena kulomoya sibavuse nalapha abasalele o 3 3 4 2 3 9 7 0 O 3 3 4 2 3 9 7 0 noma ngena kulena O 3 3 4 2 2 3 9 1 O 3 3 4 2 2 3 9 1 akube njalo.

Abafuka bantu, abafuka bantu. Ubaba PI kaButhelezi, ubaba PI kaButhelezi. Lapha Henry Dema yibo. Baba PI kaButhelezi. Lepho Henry Dema. Kivuka baba, vuka PI kaButhelezi. Ayi bo lapha sinating. Ubaba uJabulani JP, ubaba JP uJabulani ngamdlangathi sinating ayivukuye.

umuntu nje onenkinga uyabona umoya wami noma ngabuseka uyawuzwa angikwazi ukuphapha ngesikhathi esinje ngake ngizobanye abantu bethi uma kushoniwe hayi phela manimi akholwa anelimali bla bla bla kuningi nje abantu abakushoyo yazi ukuthi there is a reality kule simo sokuhanjelwa ilunga lomndeni umuntu ongasazi mhlambe angaphawuli kuhambe insika kuhambe usokhaya kuhambe umnikazi wezinto noma ungasishiya lesa simo sakakhe ucabanga nje esakwakho kukho nje ingane zami manje kungasakunje la ekhaya sishona kuphi into yamihleli love ukuthi kazi wena njengomzali usuku sazi ngone ukuthi unabantwana usuku safisa ngone ukuthi uba channel ukuthi bantwana bami bekani ngapha ireality ngokuhamba komuntu emhlabeni kunesihlala kade ehlala kusona akayuphinda ahlale kuso kunombhede akade lala kuwo akayuphinda lale kuwo kunemoto kade drive ayuphinde mhlambi ngaphuma ithi mayibuya luthi hey uvalo nanguma iqiniso lithi akuyena kuyafisa kakhulu umndeni ukuthi ududuzeke nezihlobo nje zonke abantu abahanjelwe izihlobo zabo baduduzeke umzuzu njengalo angufiseli muntu. I remember when I received a call kuthiwa uMadlamini is normal and uma wayengagulanga ke nanamhlanje uyuzibuza ukuthi kazi simakade kwavele kwathini walala nje wathula ntokazi yakho sibalikhulu nanamhlanje lo mzuzu uma uke wafika kunovalo engingakwazi ukulichaza ukuthi kusuke kutheni uma ngicabanga nje leyo call yake yangifikela so uNkulunkulu akabe nawo lo mndeni.

0: o cardinal zonke lezo zinto lezo kuningi ziningi iqhoko abekade zithwele asikwazi ukuvita singene sidlubundele ngazo zine protocol yakho
1: exactly yeah true
0: zine protocol yakho kodwa nje iqhaza abelibambile ngiyathemba abantu bonke futhi basengungundlovu bebelazi esifisa nje ukudlulisa nemvume esisitholile lapha emndenini ukuthi sibadlulisele nje kwabafisa ukuba senkonzweni kamama ukhoni izoba ngomgqibelo hall lomphakathi lapha kwaMpumuze kuthiwe emasimini hall
1: okay
0: inkonzo bathi izoqala ngo9 ngiyacabanga impela uma bethu 9 njengoba ngisho ukuthi lo muntu lo bemkhulu kakhulu ubemkhulu kakhulu ukugcina kwakho nje isikhathi kuyokusiza ngempela ngoba kusho ukuthi zobe sina zidedelana nekhulumi kanjalo kanjalo nje ukuze kugcine kuba inkonzo uyofihlelwa ngathi ufihlelwa khona ke emagcekeni ke ekhaya khona kwaMpumuza bebethenja sibadlulisele nje lokho kubalaleli kuba bafisa ukuyobeka kwaMpumuza ke ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe abantu bayazi umuntu oseMarisburg uyazi kwaMpumuza udlula nje lapha ngathi uya udlula ngakocaluzo kuphuke ngathi uya ngakandaba ezitha kuleyo ndawo nje lapho nje
1: stretch mawa ngathi uyakhuphuka nje
0: yes ngathi uyakhuphuka nje lapho nje uzobusula ibona ihall elibhalwe emasimini hall indawo nje esobala indawo esobala kakhulu angazi okunye ayi akukho kunyo okungale abaoza kwethu abaningi icase babambeke kwi prayer le elapha ehall ecalusi that is why mhlamba abanye bengakwazanga ukuthi bakhave isikhathi kodwa nje mina nokankubane thina siyama artist bese simhlupa kakhulu shem mamkhono bonke benomamlive sibahlupa nje siyabonga nje kakhulu ukuthi nisiboleke yena futhi siyabonga nje ukuthi nisamkele nathi siyingane zangaphandle nisithathe njengabafowe njengosisi benu nani niyabafowethu ningakaze nje nasibandlulula nangelodi langa uNkulunkulu ngiyafisa abaqinise kakhulukazi lomncane kakhulu nakho
1: oh Jesus
0: unoko usabuncane kakhulu mamkhulu bese ningane sase high school ngiyafisa uNkulunkulu engathi angamufihla njengoba kade emkhusele kangakuma wakhe engathi angamufihla kuzona zonke izinto ezinzakala emhlabeni ukukhulisa ingane nomfana esikhathini samanje kunzima kakhulu fo uhlezi ugade ama drugs ugade ini mayingasekho ma ezinye ziyaphunyuka esandleni ngiyafisa ukuthi ngelinilanga nje umfana wami ngathi angaqina futhi abe nobuhlakani akhumbule nje ukuthi umcebo wasekhaya ufanele uprotectwe ngalendlela esimanga bonke noSipho bonke zonke nje ingane zamamkhoni nawo bamngubane futhi nje indoda yamadoda siyazi siyami inqolo bihlezi hamba noSayile lapha
1: laba bantu
0: inqolo bihlezi hamba noSayile ngisho kathi umeme umamkhoni kwithi party uzoqhamuka nobamngubane emesha nomkhelane
1: yabona
0: nje angazi inkosi yami ngingathini kade ngilongilalela angazi umuntu umeshonile kuvela kubuya ama voices zakhe ezintasuke zisho ezinye ezinye ngihlekise ngize ngithi ngicabanga ngithi maye umamkhono kube siyahamba naye semsakazweni bezofika nje kumamli o Dr. Lee uyazi umamli emina angazi uNkulunkulu ufuna ukwenzani ngempela ke manje my queen uyazi my queen kodwa uNkulunkulu uyasitesta ke manje kodwa sifikile siyadudula khona kunjalo yabona iziningi nje kwasami izinto ezike zifike wefahla ulambileke khuluma idla bese umfuna usho lokho ufuna ukusho uphumphumele nkosi yami ubengazwani nesicefu uzombakalisa isho lokho kushoyo
1: mafahleni kushuthi ingqondo yami yafana mina I went through all our photos
0: siyafana
1: all our photos khona nala sino MC number 4 kithi sikusukwa kude ikhona into umamkhona kade ehlale yisho athi ubeke walunga simakade
0: yes
1: athi ke akwazi ukuthi ngabana kunamhlanje kunje ube sikhohlwa ubeke walunga lo nkulunkulu angazi nje umoya wamuye I went through all and ngafonela ukhanyisana wathi ma angifuni ubone ku Facebook ngithi khanyisana yini wathi kuphi thaye mntanami ngisekhaya yini wavelwa faka isithombe samamkhono wafaka inyembezi Hey, come on guys.
0: Yo. Esikolweni, mina ngacishe ngashaya ke emsebenzini nje futhi kwaba kuhle futhi ifoni ngayithinta sengiyophuma ngegate ukuthi kuye ngivula ama message amaningi kangaka bengithi kuthi yabona nje message oqala njengayithola yasipho ngavele ngakhathala ngami sangwini. Kwathi uya clock noma wenze njani ngathi ayibo. Ayibo. Kwenzakalani.
1: Ngiyabonga kakhulu mafahlani 27 minutes after 10 emsazweni Gungwe FM. Ngizwile namagama owashiye kubantwana, bantwana bethu. and

17 minutes before 11 ake ngikuthathe nje mlaleli ngoba namhlanje mina ke nje bazalwane ngifuna nje ning understand uNkulunkulu wangiphi isibindi ngilimele kodwa ngisesibindini sokusebenza kodwa nginento ethi funa ngihloniphe uma nje mina kushoniwe ingakho ngeke ngithi hayi ngoba nginokholo lincane iculture yomuntu nebelief yomuntu uhamba nayo mina nje angikwazi ukuphapha ngisesimeni mina engizwayo ukuthi lapha ngaphakathi ngidabukile ngiyafisa ngabe ngidlala ithomoy akwenzeki nje kodwa ngenxa yokuthi ngidecide ukuthi ngilihloniphe nje lolu suku ngilidedicate to one of our own and nginendethi women in business stand up.

0: ohambeni lwakho within the music industry. Ekhaya uzalwa kuphi? Uzalwa ubani? Bakhona abazali yabekho? Unabafoweni odadewenu? Unababakho abantwana? Ngifuna nje siqale lapha.
1: Yebo. Yebo. Ma ngokuzaleka ngila empolweni emhlangeni, isigodini sasemhlangeni.
0: Okay.
1: Abazali ngebhadi angisenabo bobabili. Yebo. Abantwana nginabo, nginabantwana about 4, kunama twins kubona.
0: All right.
1: Yebo, unganele ngike ngawo makoti wangala kobhulwa.
0: Okay.
1: Yebo. Kwasho ukuthi ke ngenxa yobuthi bendlela ke ayikuhamba kwahamba ke nyazazi izimo zempilo.
0: Ngosiyana.
1: Konakala. Yebo.
0: Kwakuphatha kanjani konakala komenda noma komshado?
1: Mama li emngeke ngangiphathi kabi. Ngoma ngengithi into yami yayithi inhliziyo yami yayithi uma kuba abazali bami bebese khona eyihlambe bekungakukhona hlambe okubengingenzeka okungokunoma ungaprotecta umendo wami ukuthi umendo wami ungahambi ungaphili. Yebo.
0: Uzongena nje sikhuluma ngokuthi abazali abakhona abambonga uNkulunkulu ukuthi bakhona.
1: Iye, mama baba.
0: Neingane futhi ezisenabazali zimbonga uNkulunkulu ukuthi zinabo.
1: Basisenabazali.
0: Uzovele uzoletha ubufakazi bokuthi ungabe namzali kubuhlungu.
1: Kubuhlungu ungabe namzali. Kodwa futhi akusho ukuthi uma ungasena umzali
0: ufuna kuphele.
1: Yes, akuphele ngawe. Uthatha impilo yakho ilahlele noma ilaphi. No, ungakwenzi lokho. Vuka uyibambe, vuka uyithathe.
0: Uma usathi futhi kubabazali bami bebekhona mhlawumbe benga protect umendo wami.
1: Yes.
0: Ngiyengakhuze nginsizwa ebeyiveli fika ishaye unkosikazi wayo ephambi komndeni kamakoti.
1: Yebo.
0: Ngithi mina hayi ngeke kushuthi luwami uzabekha abantu abadala.
1: Yebo.
0: Because kunezinto eyingenziwa le ngeke uyenze abazali bekhona.
1: Yebo.
0: Ngamanye amazwi selapho futhi entweni ethi abazali babaluleke ngendlela esimangaliso.
1: Yebo.
0: Hamba nami ke nganele uye emndenini yomculo back in 2010. Ngo 2010 usebenza nobani?
1: Mama le M bengisebenza khona umfana ukuthi ucela umusa wakamzobe la ekhona ngasekhaya eMkodwa Saint Gordon sasemaqaleni.
0: Yes.
1: Kuzoba uSifiso ongasekho emhlabeni. Kuzoba uNothile, kuzoba uZama wakamabaso, kuzoba umfowethu. Ngike ngisebenza nomfowethu kodwa kancane ongilamayo ubusana kaXolo.
0: Ngike
1: ngisebenza nje ma ayi kwasho ukuthi kula kulo group lenganginayo imina kuphela engangisebenza nakhona ngisebenza umsebenzi ongatheni that's ngibona ukuthi ngoba na album lengaba nayo lapho from 2010 ikwazama mina ngibekelela amasente.
0: Yes.
1: Ngazama ngabekelela amasente ngashale lo kuza nama track awu 10 ngizama ukuhamba ke ngazama
0: yayithini ngambe le album
1: ngoku sasi Angels of God.
0: Oh,
1: sasi Angels of God, yebo. Angels of God.
0: Ah, bakithi khona insizwe ikhona lapha ku Angels of God sengikhohliwe nje.
1: Ah, konjubani?
0: Emfanweni nehwanqa nje.
1: USifiso, yena uSifiso ma.
0: Yeah.
1: Was special vocalist yam. Yes, usashona.
0: Eyikhila
1: maba buhlungu ma. Maba buhlungu. Futhi nje into yami yaphela lapho. Kahle kahle. Uyena umuntu wayipowerful lapha egroupini
0: yakhe.
1: Yebo,
0: uyayipowerful. Eish, akaphumule. Nganele before mhlambe sicela isupport kubalaleli njengoba usho ukuthi uzela ngokufisa ukuthi abantu bakusupport. Ngifisa ukuzwa mina ithini le track osenzele yona.
1: Ithangisoze ngaphela amandla.
0: Uthini? Mawuyibhala.
1: Inkosi.
0: Ubukuphi? Uhamba phi ngoba abantu bake babona umuntu ehamba la kanti akekho.
1: Ey ma.
0: Wena mawulaphi mawubhala
1: le track? Ey mama le M. Oh, balalela emakhaya ngibhala le track. Mama M bezinginetha. Bezinginetha empilweni kunzima.
0: Ngizokuzwa.
1: Ngizinginetha ngingazi ngizothathana ngihlanganise nani njoba sengishilo manje buyele emuva ukuthi angisenabani nodade wethu angisenaye nimina nje bangithwala ubhuti wami kulokho kuzalo udadobo kamawami umakhekhe wakahlela umkakhe lengihamba naye bangithwala mama li M ngenalutho bangithwala kunzima empilweni yami. Uthema kuphela leso simo sebengithwalile ngathi baba. Baba ngisoze ngaphela amadla ngoba labantu bungeke bebengeke bafike empilweni yami. Yes, uma kube yes, mabona thixo abakhombanga ukuthi abasondele kumina bangisise.
0: Okay, kukhona into engifuna mina sikhulume kahle la. Umagodi lo.
1: Umagodi.

0: Samuel Tawan.
1: Bonjour, Jan Mamli.
0: Si kona baba njani?
1: Ay, saphila ma. Ngilalele ngiyayizwa nendaba le umoya lokho la emahle emhlabeni angazi kumosha yena nje umoya nje impela loko asathane asemkhathini ikhona impela nje ngilalele ngikhuluma nobhuti lo ntuleko kodwa siyambe ukuthi nekonqobeka manazo ney'ngozi emgwaqo ezisiza ngazo iy'ndaba ingade zifunda lapho umkhumuzovu phela abantu kuchika igazi nje yabona nje ukuthi umoya ongekho right
0: kuningi kakhulu okwenzakalayo.
1: Hayi ma, kulungile nje, angazi ngibingini bekufisa ukuthinta.
0: Khehla uphinde futhi.
1: Bengicela ukuthi ngikuthinte mhlawumbe eceleni ngikhona bevula ukubuza mayelana nendaba yama-office laphaya. Ngicela ukuthi ngisho ukuthi ngizokuthinta indaba yama-office, what is it on Vale nomsitoni Hill.
0: Awu, khehla lami, wena unenamba yami nje. Ma ufuna leyo information.
1: Uthi ngizothi ngisho nje. Eh, no, sintayona.
0: Okay, all right. Thank you so much. Sawubona.

0: umntwana wasondela la. I think I prayer yokuqala eyayenziwe la. Uthundu lengane ngendlela eyakhuluma ngayo nami. Ngiyabonga othisha basezamaZulu ngiyababona. Bekhona. Ithi lengane uthundu indlela eyakhuluma ngayo nami. Iyangenza ngabona ukuthi kungifanele ukuthi lengane ngi-adopte. Lengane ngiyithathe lengane. Ivision enayo ngiyayibona ukuthi inkulu namhlanje njengoba iseyunivesithi. It through ipower ne dedication evezwa iprogram le esikuyona ye prayer.
1: Just 1, 2.

0: Bengifisa ukuzwa ukuthi abantu balapha ecaluza ba-right, sanibona. Hello. Sanibona. Yebo, right mfethu.
1: Uyasolele kumamike.
0: Nginizwa kahle mina la ngikhona.
1: Kumamike uyasolele.
0: Nginthola kahle la ngikhona.

0: nje sibone ukuthi iyenzeka lento yenzeka
1: ehe hlabo mangasilwa nje niyithemba nje lo foundation yiphi cause nilibambile kulomcimbi lo nanokuthi nithini abantwaneni njengoba sekubalwa ku matric
0: mina ngizolisho nje na ke ukuzala lo mfana okuthiwa uNdu kwazalwa yimina wakhula mase khula nje seyibamba lento sibuyele enganeni ukuthi angixhumi ngigigize ngizothi bantu babasemzansi azini ukuthi kubalekile ukuthi umuntu usebenza ukwazi ukubuyisela emphakathini ukwazi ukuyenza lento ngizothi abantwana kusukela manje abakhohlisa zonke izinto manje nake basitike encwadini ngizothi bazali ngisacela ingane noma ngabe uyayithuma hayi ngoba idelela wakuyixegise manje akuyixolele ikwazi ingane ukusitike encwadini uyobona ujabula kanjani ngo 2027
1: sibona nje ukuthi sikhona la kwi mass prayer 2026 shapa amazona wadlulisa kuyena ngo indumeko group ukugqugquzela mhlawumbe ukuthi nangelinye ilanga ngisho sebezizwa bedembesela bengasakwazi ukuqhubekela phambili ungathini kubona uyenza ushutsho omuphi lo mcimbi omuhle kangaka einganenza khona la ePietermaritzburg
0: induloke group mfana womuntu ngimbiza ngomphathi lo mfana wenza omkhulu umsebenzi ngingekho emsebenzini egadu umsebenzi wami so ngimbiza ngomphathi nginesiqiniseko kuzoyibamba lento ayiqhuba gijima nayo ngizothi nje akayibamba gijima nayo zikhona ihibe neihiyahe obangizula Desberg kodwa abuyisele eceleni lonto pusha uye phambili ungakhathali mfana wami bantu basemzansi into ezifana nalezi sizixhase sizilekelele zezikwazi uyaphambili
1: niyethemba nje lo foundation baba sinibonile ukuthi nisebenza kakhulu nabantwana mhlambe ungasho nje ukuthi kwenza mehliko omngakanani izinto ezikanjena ezenziwa yiyo induleko group empilweni zabantwana
0: ayizenze ngizisho lokho ngoba ke ngungqo ake ngibeke nje uyabona nje iphepha nalayo kusasa ngizobe nginayo isukuma langihlalise khona ezikole zasembali so lento le inomkhulu umehluko lento yezonduleko uyobona umehluko kulezi ingane lezi ando a bazophuma nazo and futhi bayaphuma nazo bazilana kulomkhuleko nje uzoshintsha yonke into kuzogudluka inkonzo
1: ngaso sonke isikhathi mama azokuthena njengawanika abantwana sebezobalance kune nje esingembali
0: ngizothi bantu bam shukanani nomphako bamba lokho ofundiswe kona ngoba wabanjwa ukhophela uzohlawuliswa ususpendwa u5 years and uphinde futhi ugaxelise othisha laba bazobe bekugadile 5 years ususpension nje oyitholayo mobamba ukhophela njengamanje revisor yonke into ofundiswe yona ibuyele kuwena ukwazi kuyibamba ke iye phambili
1: siyabonga kakhulu baba sithembe wena mlaleli ulalele lapha eMgungundlovu FM hlala njalo nje emsakazweni wakho osithanda kakhulu siyabonga baba

bese taluza sesiyabuye sithe bafundi bethu ngathi bonke bangaphumelela siyawadinga la mapercent KZN ngiyazi ukuthi khona la iyawina khona yabo 100% hey noma u 90 something kodwa nje siyafisa u 100% futhi nje i-district kakhulu uMgungundlovu since nje kunegama lethu uMgungundlovu FM mangabe kuthiwa la bantu baphaseka ngawo ingenxa yokuthi bayemkhulekweni

Kodwa ke simzwile ngoba okuningi kubekile ngokusobala ukuthi hayi cha ngathi ke amaphoyisa intshontsho ayalithanda thanda kuwona umsakazo. Asibone ukuthi uyena noma kusawomunye. Yebo. Usemoyeni sawubona? Usemoyeni sawubona? Hayi shuthi. Yebo baba. Yebo baba. Yebo. Yes baba, usemsakazweni. Siyaphila baba njani? Sisale lo mzuzu owodwa. Yes baba, yes baba siyakuzwa. Umntu. Siyabonga mrango. Mrango eyingxenye yohlelo lethu ke ngalesi sikhathi khona la emsakazweni uMgungundlovu. Mina ke thatha umthwalo wami ujwayele ukuthi uStana uthatha amasaka nakhe ingeke. Mina ngiphatha amasaka, mina ngiphathe isikhwama. Mina ke siyabonga kakhulu asante sante sibonge kakhulu. Angikushiki wedwa, angikushiya laphaya nomfoko agcumisa ezothi just the two of us. Hey, imbiko yethu le yalapha enkonzweni asayidlalanga. Kodwa ke asiphume kanje. Zigomo, zigomo.

0: Apostoli angikubingelele bese ngiphinde ngiyakumukela emsakazweni namhlanje ebusuku. Ngiyabona incingo zethu ziyaphayiza laphaya, sibheke kuzo nje kungekudala. Apostoli angikubingelele baba.
1: Baba okumkani siyabingelela umphakathi wonke, abalali bonke bomsakazo omkhulu, umsakazo onamandla uMgungundlo of FM.
0: Yes.
1: Sekuyilo lelo hora, ngike ngasho emini ngathi tambama ziyakhala. Akwenzeki uma sekulesi sikhathi impilo yomuntu ingakhululwa. Akwenzeki uma lesi sikhathi ushintsho lungabi khona. Ihora lenguquko, ihora le turnaround. Sithe izolo uline uyajika, abangasemuva bazoba phambili. Ngoba isikhathi sokuthi uguqule izinto empilweni yakho, inhlupheko iphele emzini wakho.
0: Noma ngabe uqake kangakanani, noma ngabe ubhekene nasiphi isimo, noma ngabe uboshwe kangakanani, kodwa makufika leli ihora ubonke iza ubopha umshaya amakhwela.
1: Yes.
0: Umemeze ngoba ukuphila sekufikile, sekuyisikhathi sokuphila. Khona namhlanje ngibazwayo esizophuma nabo bembethe ukuphila. Khona namhlanje ngibezwa abasizophuma nabo bembethe izinto zabo. Uyabuza ubufakazi mnyamakazi engibuthole namhlanje, abantu bebonga.
1: Yes.
0: Izinto ezenzeke emsakazweni bathi baba ngensebenzo enithandazela emsakazweni.
1: Mm.
0: Kuvuleke izinto zabo. Kunomuntu okade eyoqala namhlanje lapha yakwa treasure.
1: Yes.
0: Uthi namhlanje kade eyofungiswa eyoqala umsebenzi. Uthi kudala nga apply kodwa ngingaqa, kodwa uthi ngokukholelwa kule nsebenzo yasemsakazweni izinto zami zivulekile namhlanje. Ngibalwa nabantu abasebenza emva kweminyaka emithathu ngihlele ekhaya ngingasebenzi, izinto zami zivalekile, izinto zami ziboshiwe.
1: Yes.
0: Kunomuntu ehlele ekhaya othi angisebenzi, sengizame konke, ngifakile amasivi la kufuna khona amasivi, nga apply ngendlela yonke eku apply ngami, kodwa kwabonakala ukuthi isimo siyaphetha azihambi kahle izinto, kodwa nganqa yalo msakazo ofinyelele kuwe namhlanje nalezi zindlebe ezizwile lento esizoyikhuluma. Asizukuyikhuluma nje moyeni, kodwa sizoyikhuluma izo

0: 0 7 0 7 0.
1: Inamba yala emsakazweni akusiyona inamba yakwababa umprofethi umageja geja. Abantu abasende ama SMS, abantu abasende ama WhatsApp lapha enambeni yakwababa umprofethi umageja geja, bonke ngibabonile namhlanje futhi ngenza show ukuthi abanye ngiyabuyela kubo, abanye futhi ngizoyibhekisisa indaba yabo bese ngiyabheka imeko yabo ukuthi ngilungisa kanjani. Kodwa kubalekile kakhulu ukuthi ke ngesonto silapha kwababa umprofethi umageja geja enkonzweni enkulu okuyinkonzo kanozigidi kankulungwane. La siyoqaqa khona izinto zabantu, la siyovula khona izinto zabantu. Ngibiza umuntu othi isimo sami siyaphuthuma, ngibiza umuntu othi izinto zami zivalekile, ngibiza umuntu othi indlela yabo imnyama ma ungavuli njengamanje ngephalala njengamanzi. Lowo muntu engimdingayo ngesonto lonalelo siya kulona, inkonzo yokungena ngo-10 ekuseni lize liyoshona ilanga, kukhulekelwa abantu, kuguqulwa izimpilo zabantu.

0: ukuma no satellite.
1: Sikhuluma nobani?
0: No Samkelo wa satellite kaNgcobo.
1: U Samkelo wa satellite kwaNgcobo.
0: Yebo.
1: Yes baba, ufuna sikusize ngani mfowethu?
0: Baba nginokuthola message ku Facebook ngikunye ngaze ngashintshela ngithola ama calls number ngengithiwa ngiyazenza ngingazenzi.
1: Go private number.
0: Yebo baba.
1: Ubani lona obenenkinga yamehle ekhaya? Usayikhona fethu yangizwa?
0: Yamehlo uma nomandisa.
1: Nomandisa.
0: Yebo ngisakhona.
1: Yes, uma nomandisa abanenkinga yani yamehlo yangizwa. Bakuphi njengamanje laba bantu engikhuluma ngabo?
0: Bakhona.
1: Bakhona ekhaya ngoba kunenkinga engiyibona manje inkinga yamehlo yangizwa. Kodwa lento iza ngento lento ngoba kwesikhathi naphupha kusengathi kunezinto ezikhuluma endlebeni zenu yangizwa mama. Kunezinto ebeyifika kusengathi zekho. Uyayazi lento manje izinto ezikhuluma endlebeni zenu. Uyangizwa mama
2: egcineni
1: kuyenzeka mama egcineni kwagijima kwasegcina sekunenkinga yamehlo kusengathi abantu bakhona ababoni ngoba kunabantu bebenisebenza ebusukuni lele benisebenza emaphusheni enu senifana nabantu angazi ukuthi baflathelwe isidalwa ngoba ekhaya lenu vele kunezinto ezizilwane ezigijima ngaphakathi egcineni kodwa lento yaqala ngamaphupho ayethu uyayazi leyo nto mama yo
2: ebuhlungu impela kukhona ngathi amantsha ngijima chachachu
1: ngiyabonga ma ngiyabonga ngoba uyazi ma ngiyabonga ma ikhaya lenu lisetshenziwe yangizwa ma kunabantu abafona ngama private call ngoba kufanele ukuthi ma ukubamba ifoni ushayeke phansi ungazi ukuthi kwenze njani yini lebangwa kangaka kanti kubangwani la ikhaya
0: ngibona ma ubusuka nginomfuyo banye baze bathi ngani message lethi ngaso kulawa ngazi kanjani
1: ikunozungu vele lwakhiwayo mfowethu ngoba njengoba ungizwa ngithi mina kubangwani like ngoba kunesandla esingenelele esingafanele okuyisandla sasekhaya esisondele emndenini ayi kanti ninakunani endaweni kunani kanti ninendaweni yenu kunani endaweni yenu owani lombango omngaka owani mama uyakwazi kwamagejageja
2: yena nje into elibe magejageja
1: uthe ukuphi nendawo
2: Tellers kaNgcobo.
1: Ni Tellers kwaNgcobo.
2: Yebo.
1: Kulungile ma akenzame uAyanda ubani uAyanda? Ayanda uAmanda, Ayanda ubani lo?
0: UAmanda uyabo uAmanda.
1: Ubani uAmanda? Usisi wakho. Uphi?
0: Umshana.
1: Umshana uvalekile naye ngoba kunensila yakhe yasetshenzwa. Uphi njengamanje njengoba ngikhuluma naye?
0: Ukhona.
1: Ukho Hey madodhe kwaze kwaboshwa uyakuzwa makuthiwa kuboshwa imbokode nesekelo hayi kuqotshwa imbokode nesekelo hey nithakathiwe nini ekhaya mama angazi ngeke ngiqedele vele eredweni ngeke ngiqedele eredweni mama ngicela ukuthi nenze indlela yokufika lapha kwamagejageja ngicela ukuthi ngesonto nibabe okuqala ukuba lapha kwamagejageja ngicela ukuthi ningiphathele inhlabathi yasekhaya ngesonto
2: Yebo mphrofethi
1: sir. Ayikho into engizoyikhulekela lapho ma ngoba isimo sekhaya setshenziwe kakhulu ma. Ngicela ningifunele inhlabathi sekhanise nawo ngesonto lapho kwababa umprofethi uMagejageja.
2: Yebo mphrofethi siyabonga nakwani.
1: Akwandi. Gijima kanjalo la emsakazweni with ubaba umprofethi uMagejageja ngisohlelweni hashtag wenza konke. Sigijima ngesiprofethi namhlanje sigijima nomhlahlo sibheke inkinga zabantu. Uma nako ukuthi angivuthe emoyeni vele ngikhathele kodwa into yaphezulu iyaphakama. Noma ngikhathele nginjalo ngiphuma le mnambithi kusebenza imini yonke ngibheke inkinga zabantu njengamanje mpostoli unyamakazi ngesonto silapha kwababa umprofethi uMagejageja inkonzo kanozigidi kankulungwane sizosebenza abantu sizobheka inkinga zabantu usemoyeni sabona
3: Yebo, sawubona.
1: Niyaphila ma?
3: Ngiyaphila baba.
1: Ukhuluma nobaba uKumkani bakwababa umprofethi uMagejageja sikhuphuka nobanthini.
3: Sinsini wakamakhathini.
1: Ushaya kuphi nendawo ma?
3: Ngikwadambuza.
1: Ukwadambuza, ufuna sikusize ngani ma?
3: Baba ngiyagula, nginesifo nje engathi nginesifo sokuwa.
1: Ngicenga ingandaba yakho njengoba ubona nje ngivala amehlo ngiyaqalaza ngoba ngibona emlonyeni wakho kuzophihlika ilonda uyangizwa mama
3: yeah.
1: Njengomuntu ongathi udle upoison
3: yeah.
1: Angazi lento yenzekile noma iseza yini uyangizwa mama ngoba kunento wayidla ngaphakathi eluka enyuka njengelukuluku kwesinye isikhathi ungazogonyuluke njengomuntu othi uzophalaza kodwa mawuthalindela ukuthi uzophanyaza kuvele kungaphalazeki kungaphumulutho kwesinye isikhathi uza umlomo wakho sengathi ugcwala amathe njengomuntu ongakhafula uyangizwa ngoba kunento engaphakathi kwena owayidla eluka enyuka njengelukuluku lento njengamanje ifuna ukuzenza uphezi ingakho

Ngizophamisa ugcobo laba umprofeti wamagejageja. Ngiye ngibuye ngibe umuntu ogembulayo ngolesindayo. Kuthiwa ama-results ami.

0: Yep. Okay, asikho kodwa lapho.
1: Ubona bengawina ngiPirate. Elaje ivalwe lento yokubuka ibhola eSouth Africa noma inyanga embili.
0: Sizilile.
1: Ayi ngempela kade sayilinda le final. Yini ndaba futhi lento ingenziwa nje 1 month iphele yonke. Yabona le anticipation it's not right. But new uthi nje siyotholana eyadini. Isakhona eyadini?
0: Yes, isakhona.
1: Esibuyile.
0: Ayikaze yavalwa. Ikuthi nje
1: bese kudayisana.
0: Hayi usadayisa. Moya khona. Khona okay, yabona moya eyadini. Khona umkhuku ongaphesheya kweyard odayisa mfana i chicken dust entswempo kanjani?
1: Iyona ke bese kuyiyard.
0: No. Iyona abantu abade beyela khona. Eyadini
1: mina ngazi ngeyithombe.
0: Yeah, iyona.
1: Yabona ukuthi kodwa kade nashoda ngama iPhone. Kuba beni suka ma respect we yadini uyeli sithombe
0: mina ngikaze ngene yadini njengoba ngiyazi yabo mina indawo engiyazi ile ndawo ye chicken dust ngayibuka kanje yadini ukuthi oh abantu basuka la bahambe bayothatha ibevu lapha ya ngapheshe kodwa sakhona
1: mina once ngaya endaweni engekho ngasekhaya ngase location lami ngaya yokuphuma endaweni yokuphuma angiyenzi lento yokuthi isitolo mangabe siyilebu kujanyana ngisuke la mina ngiye esitolo
0: oh uthenga khona la
1: mina ngipopoli kude ingozi mina
0: indoda ekhaliphile
1: angiyena lo muntu lo testa amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu mina ngivuna ngivikele la ngikhona angifuni ukubuza ukuthi nalana uzongivikela angiyi sengaze ngibanjwe inkunzi endleleni kuthiwa kwakwenze kanjani ngithi mina ngangithi ngiyothenga uphiswe enkuku lapha no sorry. So yeah.

0: Ngishisa nabe namhlanje isikoleni.
1: Hayi bashisha basibhedela namhlanje. Kudliwa namhlanje la ekhaya.
0: Sipheka uphuthu nobhontshisi.
1: Awu. Namhlanje uphuthu futhi.
0: Hawulungele uyalazwe na usizilala ekhaya. Njengoba ufunda nje sithembe wena. Nawe uyasazi simisa la ekhaya uthi sinjani. Sesithembe inkosi ukuthi nawe izosiphumelelisa.
1: Hayi. Soqhubeka siphumelelise sifana ukukhululeka. Siyayithemba inkosi.
0: Okay.
1: Angibheka ukuthi kudliwani.
0: Sibheka ngale ekhishini.
1: Okay.